sorry jero won po amu sha ni jaw wi pyo sim sa ngan de ka lo mcdmr panmi lamain pye lan wasai punch tum shi ka ni phe ngai patang shi ko na ton shle ya matwa sna re ya shonan kuna jimpo mungdo cdm mungdo mgam kon khawsi kscc scr mgam ni glai jaw pe phonamang klo ai shi ka pe tam du nyan na re jimpo mungdo cdm mungdo mgam kon khawsi kscc scr tam du nyan na re jimpo mungdo cdm mungdo mgam kon khawsi kscc scr mgam kon nan glai

0: tabung ni, tabung ni ni kain ni kerja mac, kasar gaya babi, mana dia macam tu mac, kumnya itu kasar tu babi, hari ni nama, di tabung ni kain ni orang harum guni, bahcik tu amru, harum mac, ada si dia, di ada si dia itu balu amru, dia kan dia kerja mac, dia cek dia dapat, ngah awui mac supi lo, kerja mac, tadi mui cara le lo.
1: 小瓜嘞，那些炒菜就八瓜的，哎，那边说谁家没家务，谁家过小了没家务，对呀啦，哎，我拿小嘞，谁的嘞，那些谁家过没小了没家务，对呀啦，谁家干了八八嘞。